0: Ang manis! Ang kayang! Harap na kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-hoo!
1: Rentang ngayon hari. YFM 101.3.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat.